tu as kagwanga diono sitama. Diono pojuru kacha. Dia dunga kolong kacha. Adama de unkak maya leman kacha duyana nga sabali. Nima dokora hite kola bada duyana. Nima dokora hite akli.